dama wan dem Paris gëné ñaari 33 tours waye nak non la mëna mel orchestre bo xamni Pape Seck nga ca Mar Seck nga ca Doudou Sawa nga ca Magat Ndiaye nga ca Malik An nga ca Badou Diallo nga ca Papa Demba Diop nga ca Yahya Fall Ali Penda Ndoy Mamane Fall nga ca Blain nga ca koku buñu taxawé buñu tëggé ñi ngi dañ leen wara mëna dégg ci luñu yag yag boko dégglo da ngay di melné tay la ñu ubé nak Dialoré ak ki di Doudou Alassane Sow Star Band ndëmba wat ñu jëgé wat ci volume bobu nak démat ci benen volume bi am Yaay Maye Mamoury Fall ñu jël sa benn morceau Mar Seck nak way ko ndëmba won jëgé wat da démat Étoile de Dakar wulbiti ko wat ko tuddé ko xalé étoile waye nak bimu woyon ndëmba won nak mom la leen di indil ñu dégglu Mar Seck Star Band ndëmba won.

0: defekt.
1: Ne mouni fen, ne mouni fen.
0: Dëgg fan ñu ngi tok seen kër ñu leen di fekk. Gis nga affaire jaay yoy ñi lonko di def ni gis nga amna yo xamne téer yo xamne gis nga boko takké.
1: Waaw.
0: Am yo xamne sa boko takké gis nga jaan bu la gisé mo lay daw yow. Yow taw la bok jaan bé xol yo nga taw ko mais mom mo lay daw. Néna len ani xawma daw daw di néna len amna ko xamne fiil dal ci ay jaan diko yobbu kërëm diko ci sab yobbu. Bi mu joono jël ma ngi ni djégé ko lool ci la ko jëlé won ma ngi ko djégé 0.50. Bam toggé ba diggu dof la ko yobbu mo fi ma jëlé won.
1: Gis nga dé.
0: Waaw yobbu mo fi ma jëlé won ma ngi ni djégé ko fi mu ko jëlé won ma ngi ni djégé na ko 0.50 ak suma ak fi mu ko jëlé won 0.50. Da tay fofu deg bu mag ma bu tawé ni actuellement fi tax yow deg la deg ndox day tax ndox am pagay mo fi nek tay.
2: Xolal lool rek.
0: Kon ay téré yi ñu tak la ay ñaan yi ñu am diko def suko defé ndoxolom ke ngane waajaangu ni fekk du dara
1: da lay nax de mo démé mu nax la dé
0: da lay nax mo mayam wala té man damaay wax ñom defuñ dara ñukoy gëm ñoko
1: mais c'est ça
2: non dé moy problème
1: mom lay wax
0: pour man defuñ dara ñukoy gëm ñom
1: ñoko
0: mo yob man na nga wa man na jël ala rek dem sorti bu ngi ba ki dem di la waxuma lek ci xaj ba en même temps am ko di la sax
2: ben war de ndal man woyof bop giin senegalay woyof bop man daf ma yem dal man
0: billahi dañu woyof bop lol li len
1: trop facile
0: li len di ndax dafa yomb
1: trop
0: bu waxe man ci dafa japp da ko wone man sangara sek yambala bo def dama koy jël par gadd ko yobbu fo wone ko man ci tondi fi nga tondi ni yaangi di def ci ko fa la nek won nako man ci botor ni ma ngi so matam ni ñi doxé ni ñi déme matam ni ñi duggé ni ñi man ko koy gi won nako ma la gëna dakk man di kenn
1: jere jëw bubu
0: ci dañuy fon ci ñi di ñuy ñëpp yeen baal na assalamu
2: alaykum alaykum assalam wa rahmatullah jajeufal ko bu baax bu chamwe won ñu té li ngeer 88 628 73 46 am nañu auditeur en ligne allo
1: voilà
2: coco demne 88 628 73 46 man xamna né duma ne ken duma nax di way bala nga ma nax
1: waaw di nga juk fajar
2: lay dakh di ba
1: di nga juk fajar
2: nañ ko dite ali
1: allo
3: assalamu alaykum
1: way la signature
2: modou baro serigne nek
1: di le di to abdou la signature
3: waaw man na de
1: waaw da ngay signé de yow da ngay signé ku yebul laaj bashir bi non topoto bashir non def nako
2: be bashiru fay gi ngeen ko deg
1: man ne bashir mo don djema topoto gis nga ne munu ko de
3: dafa yenn lu mu atnul la
1: dafa do djul waaw dafa yenn lu mu atnul waaw
2: dafa yenn lu mu atnul de
3: non lu atnul do ngi ko japp do ay do leuf
1: jere jeuf modou nakay tey way
3: waay ci lu wenn na
1: sa va alhamdullilah ni sant bu bax
3: do lu ñaw
2: wa do mbajjan
3: yaa ngi ci lan yo
2: man ma ngi ci luma neex légui sax légui damay sét nak woy ma man na la fajj denk
3: dagu
2: man na la fajj légui
1: bi la ko
3: man na fajj da ngay fajj
2: wa damay fajj
3: yéen ni ma dal bare won
1: amo xolo kon di nga xey da nga xey yambalal dina
2: wa ci sa da ka yombal
3: dal bare won man na fajj yombal
2: wa man dama la kay yombalal ba mu yomb rek
3: waaw limay fajj
2: yow jëlal ci gëtt ga ñaari xar rek ak benn bey ngay indi faj la
1: waaw
3: dem
2: gëtt gëtt xana
3: dem gëtt xana gëtt jàmbur la ko jël la fat lo ñoo ba pare
1: jëm
3: da jox waaw fayé rek mo fayé dugut do fa dugé dugut na nga fa bo wo
2: na la wo de yaay sama dom ni
1: yaay lo wo ne la mayna dawsil
2: ne nga
3: waaw mo do rek
1: ku tam rek bo wote ñu
3: zak mayu ni uman draw ni jaay bo
1: merci
2: bu baax
1: merci
3: ay ni suñu ay ni jigen soxna bintu
1: waaw mo ngi lay fay mo ngi lay deg rek ñu
2: kay ziar bu baax
3: ba soxna bintu
2: eh ma sa nun gi sunu bintu
3: la ah dawul ma ma wax sama bintu la sa ñoo xoy neewul ci kër
2: sunu bintu la la wa ma sa nun gi rek
1: waaw mo gel
3: ay dina bu ñu ñu ñu xam nga yewal hmm ya la xam nga nit ñi xam nga nit ñi man

0: mané ko ci ndeysane dabax yaay ndey ndeysane keuru diiné ay ciobo tay ni naka duma ko teggi ben yoon mbokki teranga sénégal dem ci and ak nak wa 1x bet ñoni dundé ba 12h ci teranga sénégal buma joggé fofu ngén fogg ni parina tay ngén di xam lepp deug la ay jo
1: jox mako xam nga fuma jëm
0: lak ibrahima ki moy aïda sambak alin bay ndère

ndaysan yu sama ji gandour fi tay and ak nday fatou tintiti mbok yi batay ñi ngi ci waccayu gamu diwawon batay duñ ko teggi ben yoon beggel len rek mo no ñor yor len noppi garmi rek ñu beggel len inshallah ay simili modess les brefs de 11h waye balay lolu beggel len rek mo mo ñor ay ci bayu sain.

wallahi deug la bay usay ngani lan ay way ay way luñ lay laaj papa papa luy oddu chevel man laaj na la luy oddu chevel papa luma lay laaj oddu chevel moy lan dama bëgg nga léral ko rek luy oddu chevel moy lan ay way

0: lay koku moy jibril diop ndaysan borom kambere ndaysan yof ñom ñep ñi ngi leen di bëggé bu baax ndax doon ni gamu nak te bu ne gamu fu way mëna nek mën nga tok gamu ba tay duma ko téggi ben yoon balima delu keur cheikh manay la ak mbay ndeer live performance mané ko ci dama lay bëggal rek ay ci ibrahima fall mo nek nak le technicien du jour ay ci jëlal lool
1: ki tax pa man ma son ñu moy khalifa
0: ndaysan

ay tamina nekkon nak alindu may der muy talibé cheikh yi nga xamni wayna len mu nekk morso bu nice batay duñ ko tegg ben yon talibé cheikh rek lañuy bégal ay ta ndax ni nga nekk ci waccayu gamu tiwawon talibé yi ñi ngi leen di bégé bu baax di leen wax ni képp kuy soforit naga daw nank dal nank ta wajal ko xamni luy sa wërsek lu ne mom ngay jël mëno lek dudul sa wërsek lolu man mako wax fi ci radio sénégal ay ci wali balago sek wayal ñu dem ndaysan

0: zinda bakar coconut yallala ay tawayi
1: so puti yone
0: konga bëgg mawdo coconut yallala ay way

0: ay ca mbokk mi allo
1: Alhaji Doudou Mbaye
0: allo oui Elhaji naka def way
1: sant yalla bax
0: ja def
1: deug na suba yak sama jigen ak Aline Diop
0: wa deug le plus près de vous wax nga deug
1: liggey ci liggey bu rafet
0: jere jef way Diop
1: ngi lay ñu yu baax di la ñaanal yalla
0: jere jef Diop
1: ñen ku baax nga
0: mais bon amul ñeriñ Ablaye
1: wallahi wax nga mako bis mu len wax ko
0: bon amul ñeriñ
1: waaw ma ñu kilifa yi kër gi yëpp
0: ndaysan kilifa kër gi yëpp ya ngi leen di nuyu
1: waaw ñepp di leen ñaanal yalla
0: ñi ngi lay fay
1: waaw xamna ko di ñaanal yalla ñepp jam
0: ndaysan ndaysan
1: ñaan ñu dem ci gam ak jam dik ak jam
0: dik ak jam rek Ablaye
1: te ben galankor bañam
0: amin Ablaye da nga bax way
1: jere jëf
0: kontan na Diop

fula du fele e beg madu ged manan bo mo hunya we beng gad mo mo hunya ba tja semba ma bare mbob ged manan hati de an hal beng be tay mo hunya mbol he ha ta ka seng ba na ka za pa ga ged nin jan ma beng ga sa tin jan ma be nya fa ba bi bo nya bo technicien beg mo hunya gwelo kor ka mo hunya ke boy ndani am tedin fula du we tinga ben sak mata samin di bi mo hunya ben danga ba e magina ni mo hunya ga gala buru ma tedin ka samas fembele samin da mada hurin jan ma be madan cha tetne ba ba sam hunya ba ba ga fi tedin ka samas fem ni ja chal no ya antu mahajmo miliar fach ki mo hur nya ke ke bianti bilipti nangi ante din region tambakunda ngi kedugu agression ship komu be madu nontongin mo sumon projet keme ngi jimi fach mo hur nya wewi we bilipti ki kut kamba bigi pakasen wendu programme ginen bi mo hur nya mablo sotini wewi ya kadangi ngi mo hunige ki commune mangango jimi mo hunige ke masame de madag meksa be magina no mo hur nya agression ship komu gi we tinga bigi mo hur nya bamba kitu agadanga kamba bigi mo hunya bekpa borosia mbaka sak ngalambama e bek man sak bigi pakasen ngalama hunige kitike ki matam maragetini projet wa mba programme samendi bedang ba angu mantingani bi program bu mubinam gibi mo hunya madam muturuti bi nyangwa bindu dusa mtedi serikal biara bi chamanga bsimfu mo bindu dusa imo hunya heme higi nje mesar Marie Claire Sen gibi nyangwa ma bekpa tebe glan bama bilu bonja ndoro sa ndo bi amba msi kunchama injot ki rangenya imo hunya me gibi amban ma bi nyabo Khadi Cisse.

0: Seku, Mané, Assalamu alaikum, Bari Mandin Konaka, Melaloum, Bari Nal Kibar, Diota Félicitant Radio, Sénégal. Ate Kibaro, Kaitan Nohan Kabi, Mimu Ate Assemblée Nationale, Ti, Nyente Moule Dronko, Député Bidjeto Han Kabi, Han Banko, Doko, Kodola, Fanato Ti, Tumumine Dronhan Kabi, Mimu Dronko, Ate Ka, Mimu Ate Assemblée Nationale, Tousman Son Konal, Député Lou, Aninka, Han Kabi, Exécutif, Mimu Ate, paleto ti do ronko nyo sabo fanato ti momo ba kaf nyo ma chodi la mimbe bul do ronko ya funtandi be nya yaaje wala mo kuko ti mo transparence oti ya kam to ko to momina assemblée le fole ate han kabi paleto kol chodi mimu ate president jomay fayti ayala han kabi mimba bulu mi mala patrimoine ta ya itandi wol fanana ta foy probleme ti je to mbay tandi lale bada bitun ko fo ate han kabi premier ministre ning assemblée nationale president fananda ay tarajeto anin ko kuko tendol wol kono do ronko han kabi wol ci chaka ñu sabadiamo beto ñin tembolo doron ko ni mi ate han kabi television dol jube se ate kibaro djijeto e ba ako ke kanyaminto fo min satina ay janni han kabi ate wuraro wala ñi wato kono sa soto mimbe bolo kuoto ate ñin sibiti tambila fanga dubirin jamaata ta kata essensol sang memu ate essenso tane gazwalo kata san wato min doron ko yaaje ko periol kafutale wo periol kafo doron ko memu super carburant ti ni nala kafuta jeto memu ate gazwalo ti tanilule kafuta jeto litre wu litre wol yatina te hankabi abdoulaye wad mi yalonko hankaba mu reporterol ti janto rts atata manta mona kayit nonko transport ko dron hankabi follow periode man kafu e ni tan diko dronko ay memu usagel fananti e ni tan ko kafu ko bi ning sansu da kafuta dronko ite kilianu abe kaji itelle kan ni tata hankabi kedugu fanan kazalika ol fanan dronko ni tane ko kafo ko ning essence ko kafto doron ko fenjama fanan bije toy dal ka kafule kulo mi yalan ko doron ko bidan ro classe talano nyamin to katun ko ning ni sifa kre doron ko birimburwa filalo fefem fem mata essence wala fanna to ti abek kafule no bota je to mbali man ning ko nakam lalo ate han kabi manque engrais mi yalan ka manketa ate fuladu kono an ning nyantra ila wafir fi ko mar waf ila nyamin to mimu tioti anin ka conservation mimu tubaño la fanato ti ani edo courant joro milialon ka te wulutu momina ministre be visite le tarin tarin ko la din kirato che omar ba ala fute ma dron ko yini la ñin doliance o ta ka fayte senamal bi bijeto ila bata ani se mako no nyamin to ate cheikh omar ba mimu ministre de l'agriculture tabe tourner la casamance din kirato badi man nin kol na kam laalu no bata jeto dron han ka bi milliard woro konto yo le sika kadi raison tamba kundani kedugula projet kemeni tawore nyantramentala ka financer ka tambindi ate paka sena memu ati programme d'appui aux communes et agglomération du Sénégal kulumiyalon ko dron ko ni raison flolu collectivité territoriale mbijeto e ko dron ko paksen ya kono fanndi ken kende ke fo bese bénéficio no ma nyaminto mbadi manin kol na kamola lu ni mona banko ke baroti kayten don kan kabi ngatanno ate han kabi ate elazem makeli gasa mami mo khalifa general oti taslima te aninka elaza khalifa jabi dina kuntil ma te taslima jeto aninka ntala cheikh mohamedou fode jabi la dimbayalu anin cheikh elaza sidia jabi la dimbayal mi be taslima wala be dunya ton kon nan be kila kon kila la lon kamin kidimandi sa o sanyinam fane ba kelale ate departement de bunkilin raison de sejou taslima asate sans sans kol mo fon kon ka badi bekili ka misil mo bekili ene idan ku ngela jeto abe benna ate mardi le fer mi mo talata sama talata nyon talata to baw karotili moani lulu ate 2026 wucho kono mim fana mu ate han kabi mambro mi dalon ko be daira elaz fansini kontetti Dakar san san kol mo kono katambindi serigne landing touré anin kan kabi milbe ate konté kundan kolu milbi janto espagne jeto seydou kunda anin tal kundan kolu wolle fana me badun be ki la ko ka fodo ran ko banki la fana lun tala ka kidi mandi ate univers parcelle aseni unité 16 wolun kiluna ka badun be ki nan jeto bat bitun ni de nanu na wuluta na kul na wuluta ron ko fay kulli o kulli o kon ron ko madina suwane fanamba kele wala benta ate septembre karo tilu lefe badun be sakal muto nyama elas ba mama suwane badun be kili septembre karo tilu lu ate madina suwane jeto kankila la lunta ka akidi mandi mbadi maniko na kamwelalo njine muna banko kibaro tenga minka manana anal badi ma khadisi se Marie-Claire Sensei National jeme sara bimbe eresi ala baraka almanti nyokuna kero lazo
1: Soumaye Keb Khadisi se ngam de sax mun kan ko jantene radio Senegal de la ko du mo fami du mo fami tiengere amede machine homme ngemessa olobal minye di sovle yanu manje be jatte kan mede e wagne bandi ko la ko de ka suke en ko le ben ngo men ko ne ku ngolanto ku no men wan ku prene midi ola ka wole di e wagne kila yati sovle yo yu manage po bare be jatte ku ngolanto ku tebe obuke ami directeur general ati agence de régulation des marchands globenya ARM Babacar Semben nane ro letto wa fanu manje wala bi tutorial bare panuna amik di boko be lobil nang di gamu yami di elofu pan baj kubote kajo fe di nyes soble ekela ami directeur ati ARM jart na la komi lob frima fukila nulo bal di kabenen bacha banu manje bati carburant kula benya essence yo kuna kakao nya weekend e wujinya mi samedi non ku benene bacha ma bukila ku tebente benene jatit di bacha ma bati essence di gasoil bare kanu manje mi boko ku yokene suwoto be jato kone sumutil mati bajote kemi kanu manje bukano kola kola ko bujono gouvernement di association yati defense yati consommateur kami nane kateben ekila bacha mabati wanno jawmi di essence jabe de gasoil leto afanu manje wa ngolane ulobi momo ba la cote di bukaku kamate boko pe kone pan ku manje bon ku ngolane ku jumor bare man gouvernement tukunya frima fuke la fun ku ngolante to wanosan ola ko hadi kabenen essence di gasoil be jaba no dawjata be nom di station di ko ne ko benen benen bare samdi e woji nya non ko benen e bacama bokila ri njata le tuma djubu jawor me bare kami di ken no suwoto bandi ko teb bo kana ko chauffeur ko ne to ku manje nut nang ko benen benen bacama bati no manje ra jawmi di essence jabe di gasoil bo ko pof pan ko benen bacama bati CBS sati bukanak bare be jato fo bukanu manje me kuna kene ko rodi suwato ko ne ku tonton ka ko limati gouvernement et la cote di bukan man ku ngolen ku mikam lika benen wa fo jawo mi di petrole ja be di essence di gasoile wala ko adio be jato le bo nyang ku benen benen nang di gasoile ro anu manje wan ku mike lebi fang di kayo ken mi siwoto nang gasoil yo butinken ku benene di essence o nyenne di futok kamatro lebi fang ko di mukana kanu manje kammi di kapana kammi ke dogo kono be jaat ku lobotil ban momon ku lo di wafo wajawmi di essence kila nan ko jawmi di station essence mate an aloboti nan ko benen benen nulo bal minye rike yaraw jawmi di e wagne bajot wafo nu manje ra jawmi di engrais elet ro wafo wanu manje kan mi di e wagne kone kuyo yoko fang ku bajutu pop si jorang be mate e wagne e kila kone pop kam mi di ku technicien ku ranga bajukutil bajutu bukan kanu manje ka baje ham ham di mukana mi kila di kapana kam mi fuladu e nyamini sawayo ken mi e wagne arin ngering be bo non ko la comedy wo man ko lobil wala bi mi di kapana ko li kapana kami kaza mas kanate ama minis nane pana afang man ajantini na manju bona ngole ni ajomil aminis akela kare so cheikh Omar Ba nulo bal di kabenen ko ke di kapana kami tamba konda fanfan similiar sono futoko di yokon e bemati region yati tamba konda di kedugo baba ce projet sanu manje san ku ngalena ku soforil nang kami pakasen ko ko mbolo muki nya ce projet sono kemme di kanko gaba di unyen san ku ngalena ku soforil bemati e kanu yo ci communal so le ci fragment ci jake di pop kajone na ci son nya Senegal pe kondi esal projet di region a sigabara sukila sami Tambacounda di Kédougou bare kami Pakassène boko ko ne pan ko fang man ko djoumene ce programme sa menge di su commune sami di Olal Angela comme comme general banay ndiom di sal ngemesar ami di imagine di pop comme chaîne nationale Dakar FM di pop comme di région à Sassou sami Sénégal nyaudou ko rakajom sumja de metenou mataf na ko fidi ko sumay